sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

Welcome back mga kabarangay dito po sa ating barangay New Zealand na napapanood po sa PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, Kuya Rene, Direk Rene. Welcome ko po kayo. Sa gabing ito ay may makakapanayam na naman tayo. Siya po isang creative, no? Ibig sabihin, ang kanyang mga ginagawa ay something to do with the arts, with music, with film, with acting, ano? So, huwag na natin patagalin pa dahil napaka-interesting ang ating mga kapanayam, si

y kakasal ka na. Ayaw kang magpaawat, gusto mong magpasikat. Sabi mo ba akong bahala? Huwag kang mag-alala. Ipinagpatuloy mo ang iyong panloloko. Bukas ng umaga ang kasal mo.

sa'yo. Sabiang ganyan ang nakapala ng tulad mo. Kahit na anong gawin para ikaw ay libangin,